0: Uriki Rikwati, hip hop, file, bana manga, bano money. Hip hop, I saw the alpha. DJ Slick, Questa, Tony Diamond, Dos McClara, the boy. But so long as bekhona labantu ihip-hop iyohlezi khona vena mshishiliza yams bebethi saka mama ngifuna ube nenkomo eyiningi isikhathi sakho njengamanje 21 minutes past 3 o'clock uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje ngiyakwamukela igama lami Nguneliso wakamhlongo uhlali koze kuse njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi thini into yakho njengoba ungalele nje awulele ngani yini lekuvusayo ngalesi sikhathi lesikhona othi nje Neliso mina ngivuka ngoba phela it's the time kinako yakali wena appointment yam nawe ingakho ngivukile khona uthi nje how Neliso mina sengika all in order noma ngilungiselela ukuya ka all in order khona uzayi Neliso lamakhaza lawa angivusila ngisakwazi ukulala ingakho ngingalele nje khona uthi how Neliso mina nje ngiyayenjoyela isikhathi sami nomthwami sifudumelela nje silalele wena kwiboze kuse nanoma yini oyenzayo ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje ake ngithathe WhatsApp we ngaphambi kokuba ngiyayincingweni.
1: Hayi Neliso.
0: Yebo.
1: Ey, ngaze ngalihawukela ke lo suku. Ukube nami liyangifavor. Ngoba bengizayihlalela ngibe late kule weather ela eGoli kuyabanda. Mina into yami nje ithi sengivukile ngabhekha yelo ndaba. Bayo.
0: Awu ma ngithemba ukuthi uzokwazi ukuthi udayise kahle ke njengoba uphuma ke futhi uyodayisa jacket ngoba uthi kuyabanda ngalapha eGoli kuyafana nalaye eThekwini.
2: Yebo yebo kunjani Neliso
0: kunjani
2: lapha manje umani. Hayi koze kuse Neliso. Hayi mina nje ngilapha nje endlini kumakhaza lapha eGoli kumakhaza Neliso imvula nakhona ibina. Ngibonge kakhulu Neliso ngihleli nawe nje. Kuze kushaya lona lelo hora. Lokhulumayo uVusi walapha kaMkhwanazi endaweni yaseMondlo lapha eMvunyane esimashweni. Angibonge Neliso danko.
0: Awu ithe kunegoli amawele namhlanje. Iweather yetha yikho ihle kakhulu.
3: Sakubonga namanje manje ekuseni.
0: Yebo.
3: Ngiyaphila kuKhosi FM mina ngilele ngilalele wena manje manje. So lokhu uClarissa Mfeka till now ngilele. Ngilalele nje wena manje manje. Uzoba mthembo kwa BM Laze lokhulumayo. Sharp manje manje.
0: Awu mkhaya wami Mlazi.
4: Neliso.
0: Yebo.
4: Manje manje. Sizolala kanjani uDokhozi linyaka ninyakazisa kanjena bafowethu sizolala kanjani amsalo kudlala ngathi bafuna uDokhozi lwenza ama one and twos kanje akulaleli ngempela futhi lutho afuna ukuthi nikhona nje basazi wethu awu kodwa madoda akulungile leso sihleli naye bafowethu sihle wamagwaza lo ngisesho ngilani baphola intaba yenkosi danko
0: uKhonzi lenza ama ones and twos ama wala wala
5: wena liso
0: yebo
5: takamhlongo uvele ingozo lapha ethakane brakbay emaswazi bengithi ngiyaphuma umoya wangishaya ngaphuma watamba umamela uNeliso Mhlongo kumamele ke manje
0: awu siyabonga asibonge emoyeni okushayile wakuzisa la kumina ukuthi sizolalelana mina nawe
6: Hashtag yozekuse Neliso ayi sengivukile ngiqeda kubeka nje amanzi manje ngilungiselela ukuya emsebenzini ukwanda loqeda sokubheka walesigudini sasokhukho olesoweto okuhlala danko Neliso
0: alright siyabonga kakhulu kwanta ake ngithathisa beyincingo cause FM sawubona
7: sawubona ma
0: yebo unjani
7: manje man ngiyaphila manje man
0: ngiyaphila
7: Ngiyaphila sisi. Ukhuluma noNgubane Scott emahlutshini.
0: Yebo Ngubane.
7: Ngihle nawe ndodakazi. Ngijabula izolo. Usuthi udlale kahle kakhulu.
0: Ngidlale
7: neRichards. Ngize ngilale kamnandi nasebusuku.
0: Wavuka nakamnandi manje uzolalela ikoze kuse.
7: Ngiyavuka kamnandi sengilalela uManjomane futhi manje ekuseni.
0: Siyabonga kakhulu baba. Uqhubekeke ube nosuku oluhle uqhubeke ulalela umsazi uKhosi FM.
7: Yakhe ndodakazi.
0: Angisathi obuye cause iFM sawubona.
7: Manje manje?
0: Yebo, njani?
7: Uyaphila kawele nkosi?
0: Hawu siyaphila.
7: Uyabona lo uThulani Ngubane emahlutini uzalwa uMashelembe wangubane mina ngiwakashelembe ngizalwa uMangubane.
0: Nitshelene no Ngubane ukuthi niyangena uline wenu.
7: Khamtane umuntu nje hayi ukuthi ngoba ukuthi ukuthi uNkulunkulu uyaqondanisa intoza ngoba ngaba ngikhamba mangumpe ngithi ulayini wethu cha angizange ngisho ukuthi ngihlobana kwehlo kuba kuyihlobo ukuthi ziyalandelana
0: njalo
7: ukama shele impelo ya ubane mina ngizobona mangubane shele izindaba
0: ngizwa kahle ngizwa
7: umuntu babushele impelo ithemba lamangubane ngilaye Maritzburg ngaphezulu emasakatini ntombazana emasakatini ngaphezulu enkosi Maritzburg ngisho ngakholelwa enkolweni yabadala ukuthi ene umsakazi bengawuvala ngaphela umsebenzi basakazi
0: ngakho
7: kunalolo enhliziyweni ukuthi ngicamangele abasakazi ngingawuvala umsakazi.
0: Awu, siyabonga kakhulu baba ukwenza isiqiniseko sokuthi siyasebenza umsebenzi ungapheli. Siyabonga kakhulu
7: ngiyathokoza ndawonkosi. Thank you, thank you.
0: Akuthatha umoya ukuthi FM sawubona.
8: Hashtag ukuze kuse.
0: Awu, ninjani?
8: Awu, mamshongo. Awu, singalala kanjani le voice?
0: Nazo-ke, ngikhuluma noma sikuphi. Ithini
8: into? Ukhuluma ingoma le phansi emvoti emakhabeleni. Ayi, sisonke, mamshongo.
0: Asibambe-ke, mthokokoze kolamlalela ohora. Khozi FM sawubona.
9: Mandluma.
0: Yebo, unjani?
9: Ayi, siyaphila mandluma. Ayi, ngivuka nje nawe. Ulani nambe kezathini ngo-ima yomnyama logcwane naye ngisanda kuvuka nje ngomakhaza ke nala emnambithi inkosi yami. Hayi, kodwa ngihleli nawe ke sisi.
0: Asiyibambeke bhuti wami, ngathi kumakhaza yonke inawo nje sonke sinesimo esifanayo se-weather nkosi yami. Hawu ngithathe abokugcina mhlawumbe ababili abathathu. Ukhozi FM sawona.
10: Jomane.
0: Yebo, nijani?
10: Ukhona Jomane, uthulapha kwaNongoma kwamandlakazi, ukhuluma noThanda uMlungu kuNonkulunkulu. Uma uthi asilele ngani, yasa ngathi noma mdabe ngivuswe uweni. Yazi bese ngilele, ngiswa ngathi uthi, vuka, nasangikusho lokho.
0: Awukuthendi vuke vele.
10: Bekusho wena.
0: Bekusho mina.
10: Awungivuse ngileleke, utsheneke, uthi hawu. Awu ngithi mina isiyasha nabo abantu bethu asivukele komanje asivuke vukani isiyasha yini hayibo kasi mina indaba isho khozini
0: akushi.
10: Awu ngiyabonga Jomani, ungivusile phela bese ngidumekile.
0: Siyabonga kakhulu baba, siyabonga ukuthi mina thi ngikoze kuse shuthi mina ngibuse kanjalo nje every morning njalo ngo 3 kusela ku 3 koze koshaya u 5 kukoze kuse ngivuse kanjalo khona kuzophaphama. Abaleleke nanjengamanje abavuke ulalele nolele. Ngithatha ukugcina ukhosi FM sawubona.
9: Yona leso.
0: Yebo, unjani?
9: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami.
9: Hayi, ufela nesimadondo la mnambe tender.
0: Yebo, emnambithi.
9: Hayi, nami ngihlezi nawe nje kuze kulambele nalelo hora.
0: Hawu, siyabonga, sibambeke. Alright, isikhathi sakho njengamanje 29 minutes past 3. Uhleli koze kuse igama lami nguNeliswa wakamhlongo. Lalela, kungekudala ngifuna sikhulume ngalento leyo yokusalela ngemuva. Ngifuna uthathe WhatsApp wami, ngifuna uthathe nenamba yami khona sizokwazi ukuthi sixoxe le ndaba le. WhatsApp wami 0791639874, 0791639874. Ucingo lwami u 0860002437, 0860002437. So ngena kuyona leyo ndaba kungekudala.

0: DJ Pinga, Sianda Shabalala, no Api Plus Beats, Bati Kokumsagazo, Kozi FM, Umsagazo, Ako Tantayo, is later on goma, 33 minutes past 3 o'clock. Ogota, Zinzizo, Kunga Figi Pela, Ektenini, Intogazi, it e Lugubo Mungako, Ize, Mshatenje. Ikoze kusuhleli igama lami Nguneliso kaMhlongo. Bengithe ngifuna sikhulume lento le yokusalela ngemuva. Siqala unyaka ngabo April la kwikoze kuse siyakhuluma noma sakhuluma ngezinto esifuna ukuzenza noma izinto esilangazelela ukuzenza kulonyaka lo ka 2026. Sathola ukuthi abanye bafuna ukuba nama summer body, abanye bafuna ukuyivocavoca, abanye bafuna ukudla kangcono, abanye bafuna ukonga imali no Pisa ain't when eightile, ziningi zinto, esasho ukuthi sifuna ukuzenza kulonyaka loka 2026. Mina ke ngakhuluma ngokuthi ngifuna ukwenza ilayisensi. Hey, emva kweminyaka nenyanga nabalanga nemzuzu umuntu ugcine ekwenzile ekugcineni ngihambile ngayobhukile nazi yami ngiyabhala enyangeni ezayo. Hawu bantu, ngiyacela bandla imthandazo konke ningakwenza nikwenzele mina, ngiyakudinga ngoba ayi indaba yokuthi ngithole noma ngenze ilearners license belulude loluhambo, kodwa ke sithembe ukuthi konke kuzohamba kahle. Kodwa uma ngabe ngiyoyenza le learners ngiyoyibhuka, ngibuka nje ngiyabona ukuthi hayi umuntu uyenze late ngampela lento le ontanga bami njengamanje ba drive ontanga bami njengamanje baneyimoto abanye hayi bonke kodwa abaningi ba driver abaningi banayo lenazi abaningi banayo ilicense ke ngabe ngacabanga ukuthi hey ziningi izinto sihlukene sabantu siphile emhlabeni abanye abazenza ngesinye isikhathi wena mhlambe ozenze ngesinye isikhathi khona leli temu lesingisi elithi late bloomer khona abantu nje ezinye izinto zabo ezenzeka late empilweni nifuna sikhulume ngale yonto njengamanje yini yakho eyeke yenzeka mhlambe isikhathi sayo sesinqunyiwe noma isikhathi sayo sedlulile siyaziko ukuthi siphile emhlabeni kuthiwa hey ngale age le ufuna ukuba usushadile ngale age le ufuna ukuba usebene ngane nekhaya nomndeni nani ngale age le kufune ngabe usuyasebenza usuphumile ekhaya ngale age le kufune ngabe usiwenza ukuthi nokuthi kodwa uthola ukuthi wena akwenzekanga ngaleyo age leyo ekuthiwa kufuneke kwenzeke ngayo. Ngifuna ukuzwa kuwena, ngifuna ukwazi nakuwena ukuthi yini eyakho eyenzeka late empilweni, yini yakho owawuy late bloomer kuyona wayithola late noma yenzeka late kuwena. 0791639874 WhatsApp wami ke loyo ongangithumela kuona i-message noma ke ungangifonela ku 0860002437 yini owayenza late empilweni mhlawumbe ontanga bakho sebeyenzile sebadlula kuyona kodwa wena uma isifika kuwena yafika late nyana uma ngabe uqhathanisa nontanga.
1: Nelson Mhlongo,

0: UJ Charles Heavy K dlala tukuzini bantu ngabayeki lalela ngisho noma sikhuluma ngendaba yokuthi izinto uzenze late izinto uphuzile ukuzenza ungabayeki masuqalile leyo nto othe uzoyenza ungabayeki masuqalile phambi kwakhe uMWK ubethi Chuck Norris kumsakazo Khozi FM isikhathi sakho njengamanje 44 minutes past 3 o'clock uma ngabe uvula umsakazo wakho sithi igoze kuse uhlelo and njengamanje ke nje sikhuluma ngokuthi yini wena into owaphuza ukuyenza empilweni noma owayenza late empilweni mhlambe ontanga bakho sebedlulile kuyona ontanga bakho sebeyenzile ake ngithathe uWhatsApp ke ngaphambi kokuba ngingene ekuthatheni ingcingo zakho ngifuna ukwazi ukuthi yini le empilweni owaphuza ukuyenza mhlambe ontanga njengoba dengisho abantu abangangawe bona ka de bayenza
1: Oh, sawubona umsakazane, sawubona Sibale, sawubona Sibale, cha. Hayi usibali bambela ke mina kunezingane ezothu kanjomani. Cha, uSibale. So, inkinga yami ukuthi umsakazane into eyenzeka late kumina. Ugana Sibale. Ugana. Namanje late. Kokuthi ke kunezingane bevele bekhona nje mangithi ngithi ngiyasaba. Ayi, nelayisense kuyona ke futhi engiyifunayo ke manje mina msakazi. Kusele konti nami ngobhukha nje. Ngende yona i-learners learn, awungokwenza i-learners. Angayitholakali nazo kodwa hayi ngapha, hayi sekuyagijinywa ngapha ngasemasondweni. Izincwadi enginazo. Msakazi lokho nje msakazi wami ngiyabonga. Kusikhuzalo. Olapha bamazi ngokukhulu ukuthi insundu andileyo sibonise ukuthi angihlala khona eMlazi. Ngisenzela ICC duzane kwakho msakazi.
0: Hawe Mlazi, lalela into engihlezi ngisho ngento yelicense nelanazi ukuthi ayi angazi man uhulumeni wethu ukuthi ungenza kanjani kodwa kube into nje esiyenza ehigh school. Uyayibona le nto ngaphambi kokuba eyunivesi ubusuyenzile high school ubusuyiqedile ubusuyigqibile uma ke kungenzeki kanjalo noma kungenzeki ngaleyo ndlela leyo. Enye into engiyigqugquzelayo ngelenazi lelicense ukuthi uma ngabe uqeda nje ngiyacela bandla class of 2026 o matric uma ngabe uqeda ukubhala kwakho kokugcina ka matric mengena u December vele wenzi license enzila yena wenzi lenazi masungena kwi license
2: # cause no Nelisa Mhlonga uyazi wena Nelisa wakhuluma enye into lana ngempela ehloko esinzima yithi ngiqale la Neliswa ngikubongele ngokuthi wenzi license angathi ngiyiphasa ngiyazi ukuthi akulanga nkosami sonke edlule khona lapha futhi ke Neliswa bese ngidlule suka ukho late into nento inesikhathi somuntu yabona ke nje ke mina ngakubeka futhi okunye bakwethu unyaka ungawuplanela uma kuwawuplanela unyaka uyogcina ungayenzanga lonto kumele nje uma uyitshela ukuthi uzowenza into uvele uyenze noma ngasiphi isikhathi Neliswa mina into engathi ngaba late kuyona bakwethu ngizokubeka nje kuvele uba cha hayi ngajola late impela nje ukukhuleni kwami nje indaba yomjolo bengingayenzi ngijole nje late yona nto ingishiyile le lo kayigabhakayi ivela kancane le emumbe
0: siyabonga kayigabhakayi
3: wanjomane
0: yebo
3: yaphela Wazi futhi sathi sikhula negenge thina zaveli igenge ngiphila nayo vele yaba neyingane nje ubhubhu yaba neyingane igenge hawo kwazi washesha uma wamathu wasoba mdala ngakho wena ungenangane eyi angidlala into nje uchaza ukuthini ma ayi ngayithulela nje hawu kanti izofika nkulunkulu wami hawu nkulunkulu emkhulu zavele zafika hayi kamnandi kanjani hayi ilokho nje mina enginakho manje manje akukho okuningi manje manje usihle wamagwaza lo esho empaphala ula into yami inkunzi
0: siyabonga kakhulu sihle kodwa isiZulu siyasho ukuthi isinamuva liyabukwa
1: angibingelele Neliswa Mhlonga
0: yebo
1: into enzeka ke emlate ayi uthola umntwana namthola late Neliswa dadu twice nababili abantwana ongelamayo kimi ayi angabi kodwa sengenaye ngamthola ngo-2008 ayindoda impela sikhulile ngithanda ukufumfowethu lona ngithanda ukufa ngoba ngisabela ukuthileza emondlo kasiko aphuma eceleni danko
0: sibonga kakhulu icikele isijava lathi uNkulunkulu phelo waziyo ngekusasa lakho thomunye uthi uyazi uqamba mangisho noma ungaba late kuleyo nto ungathatha isikhathi ukuthi uyenze kodwa uma usuyenzile uzoyenza futhi uyenzisise nanokuthi ke yilona cebo uNkulunkulu obenalo ngempilo yakho
4: Mamhlonga uyaphila.
0: Yebo, siyaphila njani?
4: Sithothe mtshezi, ukhuluma noDumu uMazibuko. Lapha kwantshebe emhlophe, ayi mina. ngathatha isikhathi ukuthola okungabantwana nothuthi mhlambe ezinye izinto kangazenzi kodwa nje shuthi uNkulunkulu engakavuma yiyo le nto engiyibona ukuthi hayi onta ngami ingane zabo qedile isikole manje ezami sese primary hayi ngeke noma seziningi ke zami kodwa sese primary lokho nje ngithi ngaphuza ukwenza umuntu yophuma ipension thothi ingane seyincane ayi
0: eish kodwa sezikhona ke and kuba khona kwazo isibusise siphuma uNkulunkulu ake ngithathe incingo cause FM sawubona
5: Namhlongo njani?
0: Siyaphila njani?
5: Ngiyaphila sesonke. Ukhuluma nomndeni wangu bani ngise Hopewell eMaritzburg.
0: Yebo mndeni.
6: Yebo mndeni.
5: Yebo, mina yabona nje incwadi sisona hayi. Ngathi ngilago 40 years manje but ngizengezenza last year.
0: Mhm.
5: Ngoba ngangithi nje ngithi ngiyahlangana isithuthu manje akuhlangani yabona.
0: Yeah.
5: So mhlawumbe sengiyibekile imali qhamuka kokunye okubalulekile sephengithathe leyo mali. Yisebenzisi kodwa kugcinini ugcina kulungile.
0: Hayi uma kulungile nje yikona esikufunayo.
5: Kunjalo sesiwami ube nosuku oluhle.
0: Na ube nosuku oluhle siyabonga kakhulu. Hey le ndaba yencwadi, le ndaba yencwadi ngathi sibambe ngamawashing isibaningi. Ake ngithathe umunye iCause FM sawubona.
7: Manje manje right?
0: Siyaphila njani?
7: Siyaphila right sis.
0: Hayi siyaphila kufana.
7: Ebishimoto sokhona sizokhuluma nobaqonda lokadlabini ukuthokoza sesikole sokugqibeleni sisi.
0: Yebo bishimoto.
7: Hayi ungakhambi nje usazo kwenza nje nami ngingahle ngikhala ngithi ngithi hayi ngibambezelekile ngelayisensi kodwa ke ngagcina ngiyitholi namhlanje ngiyadriva nje kodwa nje hawu ngiyazi ukuthi into ozayithola manje nje ungafambi
0: noma kube kasiyami. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngithathe ubuye iCause FM sawubona.
8: Ngizalela nomhlobo.
0: Yebo njani?
8: Yaphila ugatsheni okhuluma naye.
0: Yebo gatsheni.
8: Mina into engathi iyaphuza engaphuza ukuyenza onto angasebenzi lokuqonywa. Kwakusaqonywa ngaleso sikhathi lesane intombisane esiyiduka hayi angibona ukuthi no. Ake ngiqale ngisebenze kuqala. Abazali bakwazele ukungifundisa ngafika kumatric. Asiyidawuthe ngisebenze kungabe umthola abazali phela nokuqonywa. Hayi ngaqonywa, hayi cha, ngasebenza ngaba right, ngasengiqala ngathatha ukuthi ngiqonywa. Wayishaya zabambili intombi, kwashaya isikhathi sokuthi manje angiyithathe, ayithatha futhi ngokunjalo. Ngakhipha funa ihlonipho elizwe, hayi kwaqhubeka impilo, hayi yaba phambili. Enye yodwa nje kwahola ekutheni ney'ngane futhi-ke. Ngicela izantu lezonto.
0: Yeah. Hey siyabonga bhuti wami kodwa uyabona kokuthi ngisho noma kuthatha isikhashana ukuthi kwenzeke uma ngabe sekwenzekile kwenzeke kahle ngendlela kufanele kwenzeke ngayo futhi.
8: Futhi izinto zahamba ngendlela engifuna ngakhona.
0: Yeah. No siyabonga kakhulu bhuti wami.
8: Thank you siyabonga.
0: Ukhosi FM sawubona.
9: Manje manje.
0: Yebo njani?
9: Siyaphila mngsongo ra.
0: Siyaphila.
9: Hawu kungalo sifiswa zimlayethe mesprint.
0: Yebo.
9: Yeah, yabona namanje manje into yathatha isikhathi yo le esibambe ngobhongwana i-life.
0: Ayi,
9: yathatha ngo-2011 kodwa ngase ngikwazi ukunyathela okunyathelwayo imoto ngase ngihambela.
0: Ayi, wawungcono ke.
9: Ngisho ukuthi incwadi ke kwangaqondani, ngathi ngiyithatha incwadi kodwa ke nje ngase ngingakwazi ukusuka la eGoli ngizongena lapha eThekwini yabo. Yebo, anjabo ngabe ngikhonzele ubheki wakangubola ohlala amathekisi lapha ebhuka dange intombi la.
0: Siyabonga kakhulu bhuti wami ngithathe ukugcina iCause FM sawubona. Hello.
10: Yebo.
0: Yebo njani?
10: Ngiyaphila.
0: Hayi siyaphila nathi.
10: Azo sifuna ukuzimqoboka sihlobo leso.
0: Yebo.
10: Yebo sizizwe lenkinga esiyane nawo le manje enkulu kakhulu kulungisa imali sesiyitshela ukuthi hayi izinto zozenza ngalenga lobisa ngayo bese kuvela kufike izinto kutukutukusi
0: eish kuningi kuvele kube kuningi ngesikhathi esisodwa ukade uyibekile imali usufuna ukwenza lento ofuna ukuyenza hey
10: Uvele kube kuningi sesiwami ezwami. Uvele izinto oyithandayo, mhlawumbe uvele izinto ezintenzalo.
6: Mina ngasazizange izinto.
0: Ya no qinisile but siyabonga phutwami.
6: Yebo, usemnqoka ngicela nongena okhozi isiphelele lo.
0: Siyabonga kakhulu Khozi FM umsakazo ovulile njengamanje. Isikhatsi sakho 3:54 kungekudala sizobe sithi nje shine sithi show off kwamaqhawe asalala akhona la eMzantsi Afrika ungayindawo.
11: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikho engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu.

0: Ayifani Ayimani uthishoma Josi uAyifani Ayimani uzobe khona ke khona lapha kwimpolo yabahlobo nomhlobo wenene siyazi ukuthi umhlobo wenene osisibesi ukhona la kwi SABC uma ngabu khona kuleyo ndawo endisiqiniseko ke sokuthi uyahamba uyobuka lapha ngoba maningi ama artists azobe khona azobe nandisa uma ngabe awukwazi ukuthi uzovuka ubangena kuphi kanjani nini ngobani impolo yabahlobo ikhona isikhathi sakho njenga manje 16 minutes past 4 o'clock ubengahambi ke yetu Ayifani ubahamba no Andries ama phambi kwabo bekhona u DJ Fisherman Zex Mantwini bebethi indonele kumsakazo Cozy FM ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kumgqibelo wokuqala kwinyanga ka September kwinyanga ka Mandulo uvuka ubangena kuphi kanjani nobani senzani athina ama plans ithini inhlelo za namhlanje ibheke phindlela namhlanje njengoba kumgqibelo wokuqala kwinyanga kaMandulo ngifuna ukwazi ukuthi ithini into ikuphi la uyakhona ama plan athini uya kwi branch nama girls noma mhlawumbe uzoshaya intsimbi njengami noma mhlawumbe ubangena eSpani uvuka ubangena kuphi
1: angibingelela msazi
0: yebo
1: amanzi kwazi wonke makhonasi mina ngisathi kuba bambe dohweni njengamanje impela ngiyoba ngena nje manje 6 sengivukile nje ngiyalungisa ngiyakhona. Angibonge.
0: Phambili
1: ngazo ndimakhona sengedangu.
0: Ka all in order. Sithembe ukuthi uzosebenza kahle.
2: Mamhlongo.
0: Yebo.
2: Usazana enhle siphalaphala sokhozi. Usandiso lo isiqhila sokhozi ngwaMshibe emsingayiphomoro ichawe mamhlongo. Bengimele ngivuke ngibangene kwengiyobona ugogo laphaya ekhaya ekhule emakhankana. Hey, kade ngamgcina uma wami. Kodwa inkosi yami ke nayi ngizombona hey kuyabanda kodwa kuyabanda kumele ngimbone kodwa kumele ngiyibone intombi yakwaNgubane ngale ngiyibone kade ngayicina ngiyabonga manje
0: ha ngithemba ukuthi uzoyibona ngempela intombi endala ngoba hey ave kuyisibusiso uyasazi isibusiso onaso ukuthi usale intombi endala ekhona hamba uyibona please
3: check kuze kuse sawubona manje
0: yebo
3: hey yesikhothe confirm njobe isiphonqo malo ha ngivuka le la iJozi nami ngibholobholo ngiyese eThekwini ngabe ngesizolo hayi kwaneyinkinga ezingane waphoqa ukuthi ayivuke manje kuseni iyaphuma nje la igoli eThekwini manje idlala umoya nje yey ameni kwazi sephele iweekend fanele umuntu ebuye ngasekhaya bonga ithuba ntokazi
0: ishaye leyo mpolompolo ngithembeke ukuthi njengoba usemgaqweni uzodrive ngokucophelela abantu ufike kahle eThekwini
4: hashtag kuze kuse
0: sawubona
4: neliso ngizobe ngihlezi nosibali wami esimondi emidilovo kukuhle nje nabafowethu wakwajali uswelihle sijongo jali emid ilove esimondi
0: swelihle uhlale kahle namagents
5: angibingelele ngozini msakazi
0: yebo
5: ngiyabangena ama ngivuka manje ngiya eFermagen ngiyemolini yakhona
0: nazo
5: ngiyobheka izinto zokugqoka
0: nazo ke
5: angibonga msakazi umculo sejezini enyoshala bonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu uyazi indaba ngithi nazo ke ingoba uma ngabe isingena leyo mali ukuthi iqhu le mali le kade uyifufuzela uyisebenzele inyanga yonke enza nje isiqiniseko sokuthi leyo mali ayiyi endlekweni kuphela ayiye nje nokuyinandiseni uma ngabe uyithengele ingubo uyithengele ingumo uma ngabe uthengele ukudla uyithengele ukudla uma ngabe uthi hayi angikhiphe uyikhiphe zikhiphe zinandise nje ngemali yakho oyisebenzele kanzima ngithathe beyincinga uCause FM sawubona
1: yebo Nelis
0: yebo njani
1: Siyaphila kunjani?
0: Siyaphila nathi. Sivuka sibangena kuphi kanjani nobani ngobani namhlanje?
1: Namhlanje singibuya ngivuka ngiyolo kwaqazisa lapha eMarinkeni, eMnambithi, eRenkeni enkulu.
0: Mhm.
1: Ebese ke ngiyobona lapha uSiso lapha eKhemesi kweMnambithi kwaGoga.
0: Alright.
1: Usebe akalishaba lapha eMbulane ke khona imithi ekufanele anginikeze yona. Bese ngiba right ke nje mina ngibuye ke ngizobuka ibhola ke ntambama ezatheni wa iyumi yomnyama lokugcwanini alright sisi.
0: Nazo ke siyabonga kudlala namhlanje vele ebholeni.
1: Angadlala kodwa la amanye amaqembu la makhulu adlala kusasa.
0: Ha ukudlala nikusasa la makhulu iPirates.
1: Ehhe nePirates iyadlala imidlalo yangaphansi bese kudlala leli elikhulu kakhulu elinejezi
0: neyidayi. Hayi liphi leli?
1: elineyidayizi ukhula indoda bona ubuza kubantu ukuthi liphi icembu lase-South Africa elineyidayizi imbili. Ngiyabonga sisi,
0: siyabonga kakhulu. Ukhosi FM sawubona.
6: Msakazi uyaphila?
0: Siyaphila njani?
6: Nokho sikhona. Uduma wakamazibuko lo lapho esikhothe emtshezi. Hayi, ngilandela uThukela. Uthukela noThukela.
0: Ehhe.
6: Hayi, uma ngivuka nje namhlanje ngizoke ngithi ukuthi kuya la etohoni lami, bese ngithatha nje u-half day khona, bese ngiyahamba ngiyalapha kwamayemaye. Yeyi, lapha ngakithi kuzoba nemicimbi eminingi edinga isintu kule nyanga.
0: Ya,
6: manje ngiyobheka engingenako lapha kwamayemaye.
0: Okuzivumulo
6: uzawubona iyo, ngiyobe ngixoxwa ngey'thombe
0: emva
6: kwale nyanga. Kuzwakala
0: nazo ngithi yodla inyama yake kodwa kabayibayi, ngaze ngayihlalela inyama yakhona, ngaze ngiye kodwa ibukeke imnandi. Ngoda ngiyathemba ukuthi naloko yokubheka uzokuthola, sokubona lapha enkundleni zokuxhumana.
6: Ungithinte uma ufika, ngizoyokosela kabayimaye, siye nasejip uzodeka.
0: Awe ma, ngiyacela ngozi isiqiniseko sokuthi uma ngabe ngithi tshobe ngalapha eGoli, ngifonela wena.
6: Nazo ke.
0: Alright, because you FM someone. Siyabambana.
7: Njani?
0: Yebo, siyaphila njani?
7: Yebo, yebo kanjomani.
0: Ehe, sibangena kuphi kanjani, ngobani nobani?
7: Uthanda umlungu lo kunonkulunkulu lapha kwamandlakazi kwaNongoma. Mina ngiyobe ngiyobangena lapha na edolobheni khona kwaNongoma. Ngiyobangena ngedikswidi.
0: Okay.
7: Ngibangene ngey'tikswidi ngoba namhlanje hhayi ngeke kukhothwe ilanga likho, u-ice cream ngeke ulunge.
0: Ngeke uze kodwa khona bawuthandayo ku-ice cream ngisho noma kubanda.
7: Hawu, ngeke uyophenda ukube manzi, uyophenduzuyidlela wena ekhaya. Ngoba futhi nirashela ngithi-ke namhlanje isabatha kumlila ngukithi
0: kuphela.
7: Ngabe ngimanje sengoba ngena nje ngey'tikisithi namhlanje. Hhayi, u-Isaya lo, u-Isaya 1:2. Abhayi,
0: siyabonga kakhulu. Ngithatha okugcina cause FM sawubona. Hawu, ngathi unqamkile cause FM sawubona. Ninjani?
8: Siyaphila njani?
0: Siyaphila. Sikuphi? Sibuya sibangena kuphi?
8: Khuluma noVelo Ndlovu. Eyi, sebeshilo bathi kuyabanda eGoli. Hayi, vele kuyabanda, ayikhona.
0: Ubangena kuphi? Ubangena embhedeni namhlanje wena? Noma khona la uyakhona?
8: Kuyaphoqa ukuthi ngivuke. Yazi, kunomuzi la bengihlala khona nje bese kufana nomndeni wami manje. Udluke emhlabeni nomama wakhona. So manje uyabekwa namhlanje kumele ukuthi nosengatha lowo mndeni lowo engasho ngethi usuku lani lonke ngizolichitha khona.
0: Hawu, ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngokufanele umsakazo cause FM. Ngithemba ukuthi nizofihla kahle-ke.
8: Hayi, sithemba kanjalo. Eyi, kula makhaza ayibo.
0: Wenza isiqiniseko ukuthi naleyo jacket ikhona.
8: Eyi, yahawu, noma i-clean yini noma inokufika napha kwashike ebusika. Yazi i-jacket ayiwashwa ebusika, ukuthi ayiwashwa besingomu, godole.
0: Ngoda ukuthi kukhona ozokwazi ukuthi kancane hlampe usule lapha nalapho ukuze ikwazi ukuthi ibe right, ufake yabo neqabunga.
8: Usho kanjalo.
0: Ngisho kanjalo.
8: Hayi, ngiyabonga amathipu
0: akho. All right,
8: siyabonga kanjalo.
0: Isikhathi sanga njengamanje 25:24 koze kusuhlela igama lami kuneliso akamhlongo bani basesikhothi. Ngicela ukuthi nisondele nize eduze bantu, ngiyanicela nisondele, ngiyanicela nize eduze. Njengoba ngisho njalo nje ngoba ngomhla ka 19 September ngiza lapha esikhothi, khona umshado engimenye kuwona. Kunomngani wami othe hayi Neliswa, ngoba phela awukaze wena ubone umshado uqala usuku ukuthi usukaphi uze uyophela ukuthi uphelaphi, ake ngikumeme emshadweni wesintu. Ngathi awu ngani, kunengube kade ngiyibekile nje eyokuthi uma ngabe selifika lelo thuba lelo ngizobe sengiredi. Sengiredi-ke manje umngane ungimemile lapha esikhothi, wathi angihlale noma amalanga amabili amathathu khona lapha esikhothi. So ngifuna ukuza ngabantu basesikhothi ukuthi iyiphi indawo abangathi kumina neliso uma ngabe ufike esikhothi kumele uye kule ndawo le uyobona le ndawo le singena kwingosi yethu lapho esithi khona ngegodi ngegodi ake niqale ngabantu basesikhothi abantu basesikhothi ake niqhambise isigodi lesi enikusona noma isigodi ohlala kusona esikhothi ungitshele nezindawo mina engeza kuzona khona lapho esikhothi kuzovakasha nginandise nami uma ngabe ngithi chops ngalapha esikhothi ke kodwa uma ngabe ungayena umuntu ohlala esikhothi sithi ngegodi ngegodi nginezithuba lokuthi uqhakambise isigodi sakho noma isigodi owakwasivakashela nginikeza ke lelo thuba lokuthi uthi shining leso sigodi nginikeza ithuba lokuthi uqhakambise leso sigodi noma mhlawumbe usebenzela kusona leso sigodi noma leyo ndawo njengamanje yiphi leyo ndawo nje ofuna ukuthi hey neliswa yey yaziya inhle indawo kwaze kwakuhle ubuntu obukhona kule nawe indlela abenza ngayo kule ndawo kwakuhle nje ingakho ngifuna nje ukuyiqhakambisa leyo ndawo leyo ngithumele uWhatsApp 0791639874 0791639874 ngithatha WhatsApp kuphela ke manje intokazo amifaka uhamba no DJ Msekha bathi

saka zokhoza fam pomoro I Golden Stars bethi wena unenzondo hey mabulala ehleka hey uhleka kangaka kanti unenzondo hey Kwa ngapina nga zodlala ke la imtuba tuba Black Tigers Bethi nkosi ngiyazi 12:05 Iswati sikati sako msakazo ke ukozi FM Angikubingelele ngwamukele nga sona ke lesi sikati Namhlanje kumhlaka 5 Kuona ke uSeptemba Inyanga lena ke encha Hey sizibonile izinto eziningi ezenzakalayo Enkundleni zokuxhumana Abantu bethelana ngamanzi Kakhulukazi ngale koguli Bejabulela yona ukuthi hayi ke lithwasile ke manjena ke Ihlobo kuyinto ke Hayi engayithandanga ngiyibona enkundleni zokuxhumana Ngithi hayi yabona ke lena uyacabanga nje umama wakhe ephumile emsebenzini nombaba wakhe ephumile emsebenzini siyabuse manje te abantu bamthele ngamanzi kuthiwa kuyajatshulwa kumnandi kunje aya ayi ngeke angathi khona la kubuye khona inhlonipho ilahleke khona ekujabuleni kwethu kulezi zinto lezi zama trend esizenzayo sizenzela icontent ibuye inhlonipho ngathi iyalahleka nje ya igama ke uliwa kahle waphema uthanda ngibize lead the radio DJ ngizoba nawe nje kushaya wena ke u6 o'clock ngineza uhlelo kwecothoza mfana sibonga kakhulu ke kuyena ke liso kamhlongo ekusukela ngawe ke u3 kuzoshawana ku6 o'clock kunikeza kuhlelo ke ethi koze kuse noma kanjani ke next week kuzobe khona ke futhi ke kona kumsakazwa ke uCozy FM hey ngiyabona nala ku TikTok uthi ha konakele kakhulu abantu bathi lisi khona sihleli nawe na ku Facebook ngiyabona na ku Twitter ngokunjalo ngiyabona abantu bathi ha lisi khona kuhlelo lika Cothoza yahlala nami kuze kushaye wona ke u6 o'clock isikhathi kamande 14

0: Hey, he's not Nick Shaw.
1: Ezemfundo.
2: Kwaphathaka kanjani ukuthi umngani useyathutha uyohlala kwenye indawo?
3: Ngizongiphathaka kabi, ngizongikhale ngedwa.
2: Mhlambe lokhu kunamthelela muni? Kwenziwa yini ukuthi ezwe ubuhlungu omngaka ngesikhathi omunye umngani ehamba eyohlala kwenye indawo?
4: Kuyinto nje kahle kahle siyibiza njenge-grief, la umntwana inhliziyo yakhe isuke ilila. So ugcine nje ezizwe ngathi ulahlekelwe, edangele, kanti ke imizwa yabo nabo ivumelekile futhi siyayazi.
1: Ezemfundo noneliswa cele kuKhozi FM lohamba phambili.
5: Sakaza uKhozi FM lihamba phambili. Njengamanje ngibuya nabangani bami be-state your mind. Abangani bami abancane, sikhulume ngezinto ezisithintayo njengoba inyanga esikuyona kuyi-National Literacy Month, la khona sibheka khona ukubaluleka kokuthi singabangani abancane sikwazi ukuthi sifunde, sikwazi ukuqhakambisa ikhono lokufunda, sikhulise imiqondo yethu. Bakhona-ke abangani bami engihamba nabo, ukhona uSethabile wakambeje, ukhona futhi naye uFezile wakamzelemu. Fezile, ngikubingelele ngikwamukele emsakazweni uKhozi.
6: Yebo, sawubona.
5: Uyaphila Fezile?
6: Ngiyaphila njani.
5: Sikhona, ukhona noSethabile wakambeje. Sethabile uyaphila?
7: Yebo, ngiyaphila.
5: Sethabile, uyasifunda yini incwadi?
7: Yebo.
5: Kangakanani, ufunde eyodwa ngenyanga noma kuma kanjani kwena?
7: Angazi na ukuthi ngifunda kangakanani, kodwa into engangijwayele ukuzifunda.
5: Awujwayele, kodwa khona uyasifunda.
7: Yeah.
5: Fezile, wena kum kanjani kuwena, uyifunde kangakanani?
6: Ngiye ngifunde incwadi mhlampe ezimbili ngenyanga.
5: Ezimbili ngenyanga? Hayi cha, wena umuntu ofundayo ngempela. Ufunda izincwadi ezinjani weFezile?
6: Ngisofunda iy'ncwadi mhlampe ezifaka iy'mpilo zabantu, mhlampe ezinesifundo ekugcineni, iy'ncwadi ezisuke zisefonini.
5: Okay, ngikubuye ngize kuwe weSethabile, ufunda izincwadi ezinjani?
7: Ngifunda iy'ncwadi mhlampe ezinezilwane phakathi.
5: Yeah.
7: Iy'ncwadi ezikanjani.
5: WeFezile, wena uke wathi uzifunda efonini izincwadi zakho, awuphazamiseki nje uthole usubheke ezinye izinto?
6: Cha, hayi, angiphazamiseki.
5: Uyakwazi ukuthi ufokase ufunde incwadi. Kusenzelani weSethabile ukufunda izincwadi, kusisiza ngapi?
7: Kusiza ngokuthi ena basifunda incwadi kuthiwa namagama amasha, nanokuthi kuyasigwema ukuthi singazenzi izinto ezimbi.
5: Kusiza kanjani ukuthi sigweme ukwenza izinto ezimbi? Kusigwema kanjani izinto ezimbi uma sifunda incwadi?
7: Ingoba ena uma ufunda incwadi mhlampe indaba imnandi, uyayisalela phansi uyifunde, ngoba uma wenza izinto ezimbi mhlampe uma ungazifunda incwadi ugcina sowuzuba nabangani bakho.
5: Ngiyabona. Ngike ngize kuwe weFezile, ngokubona kwakho kusizaphi ukufunda izincwadi?
6: Kubaluleke kakhulu, kakhulukazi ey'nganeni ey'ncane, ngoba ila sithola khona iy'fundo, noma ngabe sihlangabezana nani empilweni sobe sesiyakwazi ukudlula kukhona.
5: Umuntu ohlulekayo noma obhorekayo ngesikhathi ecosha incwadi, yini engamlekelela ukuze akwazi ukuthi aqhubeke afunde weSethabile? Kumuntu oyithina ekhaya ohleli onqenayo ukufunda iy'ncwadi, yini engamsiza ukuthi aqale afunde?
7: Ukuthi mhlampe uma kuwukuthi khona amagama amfunayo, mhlampe umuntu omdala wokuba angamfundisa, noma ahamba aye kumngani wakhe bayofunda ndawonye.
5: Ngiyakuthanda lokho, uyakwazi ukuthola usizo la othola ukuthi uyahluleka khona. Ngize kuwena Fezile, ucabanga ukuthi umuntu osekhaya onqenayo ukufunda, ongalitholi lolu gqozi lokufunda iy'ncwadi, engaqala kanjani?
6: Angaqala ngokuthi njengoba usuke ubuka umabonakude kusuke kukhona ama-language ongakwazi ukuwafunda, akusuke khona kubhalwe phansi, zinike isikhathi sokuthi ufunde ngoba ugcina khona uyithanda iy'ncwadi.
5: Kwinyanga yamagugu mantombazana, ngifisa ukuzwa Sethabile, iy'ncwadi zolimi lebele niyazifunda?
7: Ngiyazifunda kodwa angijwayelanga.
5: Wena Fezile?
6: Hayi cha, angikazi.
5: Awuka neyodwa?
6: Yes.
5: Neyokubika nje, kutalwa yini lokho?
6: Hayi, angikazi ngizithande, noma ngizithande ukuthi ngikwazi ukufunda.
5: Yini indaba?
6: Inhlobo yencwadi engiye ngiyithande ngiyibuka ukuthi ngiyayifisa ukuyifunda.
5: Ayi ngiyakuza, kumele siyishintshe leyo nto oyifezile ukuze nolimi lethu luzokhula. Wena sesabile nawe uthe awujwayele kodwa uyazama, kudalwa yini lokho? Okay, ngizonika i-homework lana umsebenzi wasekhaya ukuthi nifunde izincwadi zolimi lebele ngoba nazo zibaleke kakhulu kukhulu esingakufunda kuzona. Mantombazane, ngibonge kakhulu ngesikhathi senemsakazweni.
6: Yebo, siyabonga.
5: Sibonge kakhulu. Yena usethabile wakambeje kade ihambisana naye uFezile wakamzelema. Angazi ke lapha eThekwini ukuthi angabe izincwadi basayifunda yini, sihleze kuthiwa abasakazi abazwani nokufunda wezama.
8: Kanjani manje?
5: Nomsizi awukusho incwadi eyodwa nje kwayifunda.
9: Yho. Msizi qala
5: ukuthi sathi. Ya ya.
8: Incwadi engayifunda isiZulu.
5: Eh.
9: Bengithi lizokuna.
5: We, ngisho nani ifunda esikoleni ifundiswa ngenkani.
9: Eh, bethu yazi.
8: Kodwa mina ave ngikuthanda ukufunda ulimi lakwethu, ulimi lakwethu. Ngiyakuthanda nje.
9: Hayi bo fethu yazi ngempela mina ukufunda ngagcina esikoleni, ngifunda all nothing but the truth. Bengithi lizokuna.
8: Mana kanti mina nezo siyifunda accounting zonke.
5: Yazi, now singiphume ngishiye, niqhubele bebezelo.
9: Omsizi sokabantu baba movie wena Neliswa, kuyimanje kade embuza ukuthi ayiphi series engamrecommendelayo.
5: Uyabona ngabe ubuza incwadi.
9: Engawubuza incwadi.
8: Hayi ke abantu incwadi engifudumele.
9: Hayi kulungile.
5: All right, sige.
10: Usuku lwethu lokuzalwa alunamfanekiso. Ngama major birthday deals anjengo 400 gram abane be cool baked beans in tomato sauce ko 58 rand. Nanoma ibaphi o 2 liter ababili bama cold drink ispaletta noma i twist ko 30 rand kuphela. Kutholakala kuze kube mhla ka 6 ku September. Kupha i major league birthday yethu kwa Shoprite kuphela.
11: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelicense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
12: Msizi Maphumulo.
13: Prepare to be delighted.
12: Zama Mselevu.
14: Unamhlanje kono anti Zama nomalume umsizi. Uthi ambeke uankeli.
12: Njalo ngomgqibelo
14: uzwelihle kubheka yena uthi gorgeous. Good morning Mselevu. Imina ku gorgeous
13: bafethu.
14: Imina u gorgeous.
13: Ngiyafuna nje ukusenda usendelo Zama u gorgeous. Fana kuvuka uthethe nje.
14: Hayi ogeke umsizi musukuba nobona. Lawo sofuna ubizwa ngo gorgeous.
13: Hayi ngeke phela. Ngizokuthiwa khona insizwe gorgeous.
14: Ayingabangisanike la ko gorgeous iphuku. Ngicela ungiyeke ngibe gorgeous. Ngicela ungiyeke.
13: Uyabingelela umsakazi wami omuhle kanti ngibona yini no. Ngicela ukudlulisa ke nasi simemo.
14: Umsakazi wami omuhle.
13: Eh ke manje.
14: Ngizokuzwe ngabizwa ngo gorgeous. Ngikuliwa lo
13: mpiki. Ngibaliwe la kubhalela.
14: Yazi umuntu asinonge isimemezelo samlaleli asithi umsakazi omuhle kungashiwa.
15: Ngithanda into engachazeki inhlanya zami lezi zokhulu.
14: Thanda yethu siyabonga
13: phuku. Asephuma ma gorgeous ama. Yey. Somnyaka
14: ubala lo msizi lapho
13: uma lapho bangathi umsizi
12: njalo

0: akhala izingcingo.
1: Sanibonani bingelela novusizwe uzoda Mthembu Bekville. Ngicane ngidlaleleni ingoma kakhuzana ethi ngisini sokohlanya. Awuzwe nje, awuzwe nje. Ngiyabonga kakhulu. Dako.

0: Yabona ke sikujule ke wonke umuntu manje studio ayi uyabona la ngamfethu ukubulaphu nathi yabona ngabe uyayiqonda lento engikhuluma ngayo
1: nathi sibhizi ngapha busy kabi Siphezi kudlala uvududu yonke into.
0: Konakele ngempela.
1: Konakele ngempela.
0: Ngifisa baba ukwazi amazwi nje asenhlizweni yakho sesiphetha uvalelisa ukuthi ngabe ufisa ukuthini umphakathi ungaka ulalelwe abantu abaningi kangaka abantu uNkulunkulu akuphe bona ukuthi basebenzele emhlabeni ngomculo wakho ungawadlulisa amazwi.
2: Ndingadlulisa amazwi okubulela kakhulu ndiyabonga. Kubalaleli bokhozi FM ngoba ndiyacinga ba bamamele ngokusithethayo ndiyazibongela ke mina ngathi ngikunze emdaka usibe siyasabeka siyawula sezantsi kwamakhulu amathathu ekhwenxela umsilabha khongo belanga libele ndithi emthove wena
0: awu bakithi awu
1: suka mathoda
0: awu
2: ndihamba
0: nephi ntombi bakithi
2: iphi ntombi imdaka inkunzi mandibulele kula madoda ndihamba nawo ngukhula khaba lo ongumfana wami khula khaba
1: awu khula khaba
2: awu uniphelezele
0: yacikoza ngishuqa nje amagama engihamba
2: kube sekuba ngusukude umsukude kumkhondwane ewe kube sekuba ke ngoke umkhize umkhize umkhize bokhabazele umkhize ngicela ke nithaya ingoma yami ibenye apha andizubafundisa bayayazi thixo somandla bonakele kaba
3: ungavumi bajwayele bathakatha bezilele
2: thixo somandla

0: ngayilinge nje uyibuke istory esihlambaza namacala nanana ngoba akufani nangempela masubuye le story akufani ngoba kade ukhifidi kade mfethu abanjwa kade futhi ayesho ukuthi no kwakuyimina imina engakhipha isibhamu ngani ukuthi akamdubula umshana kanje kanjani lana kodwa akake ngakaze aboshwe ngoshelelo abathi okay sakufaka ke manje phakathi ngenxa ya Tupac nanokuthi kwahamba kwahamba kwasekwathi inkinga yabo ukuthi no icala isigameka senzekanga eLos Angeles senzeka eLas Vegas so manje it's okay but uyavuma nje nangu umuntu uyavuma
1: uyavuma awukazi ukuthi kufune kuze kube kanjani menta kahle hle uyacabanga mfana umndeni after 30 years
0: cabanga
1: lokhu wahlala ungazi siyathemba ukuthi na wonke umuntu owashonelwa yilungu lomndeni ngendlela engaqondakala ukuthi one day mhlawumbe justice ngempela iyovela bethole ukuthokoma le enhlizweni zabo
0: ngempela mfowethu no sibo mfowethu siyabonga cabanga ukuthi ke sishayile namhlanje
1: asigoqo
0: asigoqeni ngempela sesingelinyelwe nokungena kuzona ezinje i top 10 iya namhlanje
2: Top 10 with number 2.0.
0: Siqala laphana ngawe uma asingene nikuyona.
3: Number 10.

0: Zandi Kumalo uhambisana ke no Black Eye OTV bathi ke abasiyekele isikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi nomuvo lishayile ke ihora leshumi nambili kuphakathi nje kwamabili ke la emsazweni wakho ke uKhozi FM. Ake sambe ke sizwe ukuthi obana bakhona abathi ke bavulikile bahleli ke nomsakazo kulesi sikhathi. Siqala khona la encinweni shayile ucingo ku 086 000 2437, 086 000 2437. Sizwe ukuthi ke obana bakhona kulesi sikhathi uKhozi sawona.
1: Sintana.
0: Yebo ke.
1: Waphila ma?
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
1: Ngiyaphila, khuluma naye uMr. Executive la kuzwa ngaphasana dokotela.
0: Mhm.
1: Ngikuthi nawe nje ngizoshaya u-12 ye ku-3 nosikulalele sikuthi uyaphi nakuphi. Ngoba ngifuna ukuthi uzodwa kwakwa wakamncube lapha eBlobhoshi ohlezi ekulalele uthi uhlezi ekulalele eBlobhoshi zodwa wamncube.
0: Siyabonga kakhulu solobunye khona la uKhozi sabona.
2: Umthandi.
0: Yeboke.
2: Uyaphila?
0: Ngiyaphila, ngaphila ngeza kuwena.
2: Ngiyaphila, usodolobha lo usithi Ximba eNewcastle.
0: Yebo sithi Ximba.
2: Hayi ngithi nje hayi silalele nje wena kuyolamula mina ke kulamula isiqhaga ngoba eyami radio ikhala 24

0: Inyanga kamandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhosi FM luqhuquzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu. Kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo. Konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu, ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye uKhozi FM luhamba phambili. Donkey 12 to 3.
1: Ngale nyanga ngoba iyona season vele engithandayo le engingena kuyona. Ngikhetha ukuthi ngizikhethe mina ukuthi ke ngenze into ejabulisa mina. Ngizitotshose, ngizithengele.
2: Nami ngifuna ukushintsha ngokuthi angabe ngisabuyisela ke manje lokho yakunyathelwa ngikubuyisele emuva.
3: Mina nje kothami endifisayo izifiso zami zisezeke konke okungimuva kusasa. Akukhulazi nje imali inkosi yami. Hey, uNkulunkulu yasangifisa nje.
4: Mina ungiphatha ukukhona ukuthi senza ngayo le ngikuzwe ngizumeza ngamagama nami ngimthendule phambi kwabantu sekuzokhetha ukuthula manje ngoba ngiyabona ukuthi okuhamba okuhle kuyaya phambili.
1: Vele abathi udwendo oluhle olunezibukeli, so umuntu usuke ebukisa ngawe njengoba usufuna ukubukwa yilaba abukisa kubona.
5: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
0: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
5: kuKhozi FM
0: luhamba phambili.

0: Ma ithi ke siyabangena kanti ke ishaya lapha ke uRuth noKK bathi ke siyabangena sasazona kuko hamba phambili uKhozi FM olalele ngalesi sikhathi uhlelo umlilo woKhozi ke noSimthande wakwaMnyeza lalela singena ke engosini esaziyo ukuthi ke ithandwa kakhulu la uhlelweni lasisho khona sithi ke ikhosomba lamancoko siphathele nje osomahlaba bahlukahlukene sithi ke hey siyazi impela ukuthi phakathi kwamabili manje kodwa ke hey asihlekeni bakwethu injalo ke indaba siyazi ukuthi ke nje basuke singena thina sesiphetha nje iviki kusoku kuningi kusokade kwenzeke evikini uyabona uyadinga nje ukuthi ke sihleke nje kafutshane sehlisa imoya uyabona nje ke sithi nje ukukhululeka kayithwe amahlaya lawa ayilapha uyayizwa loo nto leyo amahlaya ayilapha nje singena ke kulongo sike suke samukela ke sambili ke iviki neviki namhlanje umuntu engimphethe umuntu oseduze kakhulu nenhliziyo yami ngoba phela ngiphethe umkhaya wangakithi sithi noma sihlangana nje endaweni la kule mcimbi yamahla sisho sithi mkhaya kunjalo ke namhlanje sihlangana khona la emsakazweni ke uKhozi FM isambili sethu lesi ke singumahlaya sepheleni usomahlaya osiyahamba ibanga elide impela la emkhakheni wamahlaya ithalente lakhe lamahlaya ligqame kakhulu nakweminye nje imincintiswano ke yabakhona la eNingizimu Afrika yamahlaya oyaziyo nawe umlaleli uyayikhumbula nje iso you think you are funny lapha ngabo 2010 wakhumbula kusekhona o 99% bani Zulu Comedy Festival wayekhona kuyonke leyo mcimbi amahlaya namanje usayibambile sikhuluma ngobani sikhuluma ke ngomali owaziwa ngumshini uNtuli lo dabuka le enkandla uyaphila kodwa mkhaya
1: umkhaya wami ngiyaphila mfuthu njani kodwa
0: ngiyaphila uyabona ngiyajabula ukuthi ngibe nabantu bangakithi la emsakazweni kwazi ukuthi nami angithwana ngiqhuma ngetsheni uyabona nginaba bakwethu
1: Ehhe kunjalo mkhasi sofakaza ukuthi na umuntu
0: nami ngumuntu
1: ufana nabanye abantu
0: dasa ngiyazi kabanye babuye bekubize ngemeya yabantu abayikhumbulayo ezakho lapho mase uyishaya ngendlela yakho kodwa ngiyafisa ukuthi ke sithole ukuthi njengoba sithi ungasenkandla nje abantu abakwazi kangcono mhlambi lapha kwelakithi bakubiza ngubani bakubiza ngomshini bakubiza ngomali bathini
1: abantu abangazi kangcono bangazi ngomali abantu ke basenkandla yazi nabo ukuthi bayithandanga kanani imali bangazi ngomali kakhulu igama lami nje lelo elu ID impela
0: umali yani manje kwakwenze njani
1: imali nje imali eningi
0: abavali abazali bayefuna ubene manje
1: baba nje wathi ngumali eningi
0: ubaba lo
1: ngiye ngibezwe abanye beze bathi ngumali bonge ngithi cha ngibaphisa umali bonge wan
0: sebekhumbula ekhozeni
1: ngumali eningi mina
0: yeah
1: ngumali eningi
0: so usakhula lapha ubaleningi yayikhona into lapha endaweni yangakini thi mhlawu uyabonakala uzokhuluma usomahlaya noma wawumuntu onjani wawuthula noma kwahamba kanjani
1: mina mkhanga ngiyithulela mina mkhanga kuphela ngihlamba esikweni kuphela ngangithula nje mina mkhaya so kimina ayikho nje into encane yayithi ngelinyilanga mhlambe ngiyekwenza amahlaya
0: kanti wena ufuna ukuba yini ke esikoleni ngaphela ngiyazi angiphathi khona amasisi se high school ilona nalo ufuna ukuba yilokho ngifuna udokotela ngifuna ibhoyisa wena ufuna ukuba yini
1: hayi mina mkhaya ufuna ukuba umdlali webhola
0: ha kwaphelela
1: umdlali webhola mkhaya kwahamba kambeke kushuthi umuntu uyazi ke phela ibhola li short career yabo kuyibangela idu kuyakhona yabo so ngagcina sengilimala ngabona ukuthi no lento ayisebenzi kodwa nje thina esikoleni ngalezi zakhathi zethu sasingenayo lento ukuthi ngifuna ukuba udokotela ngifuna ukuba inesi ngifuna ukuba sasibuka umuntu ku TV sithi sifuna ukuba njengaye bhela
0: yeah manje amahlaya ke into yamahlaya iqala nini ngoba ngiyakhumbula ngathi ke uthe uma ufika la eThekwini impela wabaquza lapha komlazi ezidimeleni nakuma assembly ezikoleni iqala nini ke lento yamahlaya
1: amgale into yamahlaya kimina nje iqale ngoba singela eThekwini angifuni ukuqamba into engade ngayazi yaqala eThekwini yaqala nje iyubizo
0: umuphi unyaka mhlawumbe mawukhumbula ufika la eThekwini
1: uqala kahle Tantswe kula kwe 2009.
0: Oh, 2009.
1: If I'm not mistaken, 2009. Yeah, ngiqala nje ukuthi ngezi comedy.
0: Yeah. Ngiyazi mawu sokusaqala emkhakheni ke eyahlukahlukene, umuntu uyabe nezigaba ezahlukahlukene adlula kuzona. Wena kukuphi la owafika khona wathi ke, "Ey, uyabonake njengoba sengishayelezi." Hayi, pelipela sekuso bahlaka ku 2020.
1: Uqala nje wami ukuthi ngiyibothe ngosomahlaya semthethweni cause ngangiqala kuma primary ngangena kuma high school kodwa uqala ukubona ukuthi no ngosomahlaya ngampela ngaqala ukubona sengise high school lapho sengihlekisa khona ingane eyindala ngasuka lapho ngasenge etimeleni hayi ngabona ngase ngibhoza ke stimeleni hayi ngase ngathintwa
0: kanti wawenzani
1: hayi laphana
0: yilawa usuyimeya khona ni wawenzani
1: angeyona imeya lapha ngangisikhulu nje kuphela
0: ya
1: ngangisikhulu
0: ya
1: hey nje umuntu omkhulu nje ogqwa amasudu ngangathintwa yabo ngalendlela ukuthi nje mawa sokugqoke noma kuthiwa mina ugqoke kahle kanjani kodwa ngangikwazi ukuravaza ugcine ibona ngathi na ugqokile kahle yabo kodwa ngibe ngigqoka amaniki niki yabo noma wami amaniki niki wena uzubona ngathi no mina ngiqimbile kusukuthi ngqono
0: aqhamukapi lamahlaya yini leya gqugquzela ukuthi wenze lo hlobo lamahlaya wawenza
1: mina amahlaya ami kahle kahle nje bekudumisa uNkulunkulu kona yonke into bengiyenza ngithi ngifuna ukujabisa abantu baNkulunkulu bengazi umuntu ukuthi khona umuntu kanti weza amahlaya omunye eceleni
0: yikho bethu malibongwe nje ngoba uphisi nabantu bakaNkulunkulu yabona shothi futhi yazwa washo waqinisa ngempela azi bangubuka namanje lamabhantshi unobuncandweni nyana obukhona unobushokweni khuphuka nyana
1: Sizwe phela ugqobo phela nolo.
0: Nathi uzothi o munyu mama wayefelwe. Igade yakhe kwakubuhlungu. Wahlangana uyamazi ushoko.
1: Ngiyamazi ushoko emkhaya.
0: Inspire show uhlongweni mose ukhuluma iqiniso. Awukazi qoshe kushongwe.
1: Mina yonke into emane imane yazenzakalela izinto eziningi kimi yabo so ushongwe ngiyamkhumbula ukuthi ubaba wami bekade emthanda kakhulu ushongwe
0: nakhe uyabona manje uyabona ke manje ngayibhudulula
1: nobani onomunye khona omunye
0: khona incandweni usipha amakhabane incandweni nje he
1: bona labo ke nje emkhaya ke yabo kodwa nje izinto eziningi zisenzakalele nje ngomosayo wenkosi
0: ehe
1: ekhaya
0: uzongishumayeza emkhaya wena uzongishumayeza azibukho wena uzongishumayeza

0: Ukhosi FM uhamba phambili kaduzo lapha ke uJoe Boy ethi ke taxi driver isikhathi ke njengamanje mzuzu amashumi amabili lishayile ke ihora loqala khona la ohlelweni ke umlilo wokhosi noSimthando kaMiyeza sambeke size kuwena yini le ekwenza ukuthi ke uhlale emsebenzini owodwa iminyaka emingaka yini le ekwenza uhlale enkampanini eyodwa iminyaka emingaka ungashintsha abanye beshintsha ngapha nangapha kwenze njani 0860002437 086 000 2437 inombolo lo ozokwazi ukuthi ungithole kuyona ngaloko lokho ngithobelele ivoice note kwinombolo ka WhatsApp ethi 0791639874 0791639874 asiqaleke la encingweni sizwe ke ukhosi sawona ke silulela ukhosi sawona
1: yawo impomo ye
0: yebo ke
1: ngathi ngangiqala zabe yidibana nje
0: sase inqwameni impela kunjalo
1: zase yishayene umjaji lo
0: yeah umjaji
1: wemfaka myeza into ayenza emsebenzini mfowethu ungaphumeki ziningi uye ufike emsebenzini uthola ukuthi kunomsebenzi owenziwayo la emsebenzini ozofundela la emsebenzini uyangizwa kahle ehe ngaleyo ndlela maso uthole lo msebenzi kufanele ne promotion encane ke ngoba phela kuzobe ku umsebenzi ongacoshi phansi umsebenzi owenza wedwa okanye nalabo osukwenza nabo nanokuthi uphume ke emiyeza kuyenzeka ukuthi ngiphume kule firm ineskills esithize engisibona kule ya firm esingekho la kule firm esikunene nakhona mangibona ukuthi ngiyafuna lapho kanye ngiyezwa ukuthi hayi ngiyafuna lapho bese ngiyaphuma kuba into ezinjalo nje ziyezenzeke babhaya ngibonge myeza
0: naso ke siyabonga kakhulu lapha kumjaji sambe silapha kuline 3 ukhosi sawona
1: awu wangithatha mfoka myeza
0: yebo kusuphakathi impela
1: awu usamkhumbula umkhulu Fanta
0: ngiyamkhumbula umkhulu Fanta
1: ha so Jozi lapha nibasikhamele makhamele kangozi ngozi
0: ya mkhulu Fanta
1: ya no hayi unyana liyakuthanda igama umkhulu Fanta wamswiza no hayi angibonge msakazi ngithi nami lapha ngiyaluza uhlelo lwakho noma isihloko sakho mina hayi msakazi yazi ngake ngafuna umsebenzi msakazi ngifuna aphansi phezulu ungawutholi msakazi kodwa-ke yazi kuncono ngizama ukudayisa uyabona ophela ezinye inxeye zomsebenzi lezangeke eyi emsakazi ngadayisa eyi yangena ukudayisa msakazi hawu kwathi uma sengijwayele ngathi kodwa ngizothi ngithuma ngiyaphi nje ngoba phela nawo umsebenzi lo ngagcine ngawujwayela ngagcine ngathi ayi indaba okufuna umsebenzi kwezinye iy'ndawo vele nawo umsebenzi lo ngagcine ngajwayela kanjani angasibona isidingo sokuthi ngiphume ekudayiseni msakazi
0: hhayi nguzwile mina siyabonga kakhulu
1: ngibonga kakhulu nami
0: siyabonga sithole omunye khona la ukhosi sabona
2: hey
0: siyaphila singezwa kuwena
2: ngangikhona ukhuluma noNyandiza kaDukuza uyamkhulumela wabantu hayi siziyahlangana bokamyenza into ehlalisa kakhulu emsebenzini kulenza umsebenzi engahlala for 5 years nathi ukuthi uma uzokuphatha kahle uphatheke kahle futhi uzwana nabaphathi bakho ingekho into ekuthetha ukuthi umsebenzi ukhumbula ngisho ayithi kumnandi njengalonto ayikho futhi into engakhipha lapho okamyeza nanozakwemuzana nakho nanokuthanda umsebenzi ubizelwe kuwo ilezo zinto zentsha abathi ngama-charactal things
0: ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa ya
2: hambona
0: nazo siyabonga kakhulu eyi uthi yabona uma ngabe umsebenzi wakho uthanda ngale ndlela ukuthi ngisho u-off ufisa ukuze emsebenzini yikho-ke lokho kwenza izinto ey'kanjalo sithole ke abanye abalalele ngoba ngiyafisa ukuzwa khona lapho ukuthi vele ke kuthiwe akukho la kungashunqa khona intuthu awukumsebenzi ongenazi izinselelo nezingqinamba zakhona yini ke le ethi noma ke kuthiwa uthanda kangaka umsebenzi ekwenza ukuthi ke uqhubeke usebenze kuona lo msebenzi iminyaka eminingi khona abantu asebesebenze iminyaka engamashumi amabili esenkampani neyodwa omunye azowuthatha umhlala phansi esenkampani neyodwa yini ekugcina uhlezi enkampanini ukhozi sawubona
3: awusumthandi ngiyaphela
0: ngiyaphila ngoza kwena
3: hayi ngiyaphila nami sumthandi nami mina ngabe ngihlalise ukuthi nje mangase kuthiwa ngithola omunye nje lana ngabe ngiyawushiya nje lo hayi
0: uhlalise ukuthi ngoba nakhawukho omunye ongawuthola
3: angakawutholi omunye mangase ngiwuthola nje ngawushiya phansi
0: ewhe sekunesikhathi esingakanani-ke kodwa kulapho wena iminyaka emingaki
3: ngineminyaka emithathu nje la
0: eyi hhayi usudonsadonsile khona kodwa hhayi alikakabi lide kakhulu ibanga hawu yithi ukuquba kancane
3: yebo konayo kubekezele ngoba phela kuzelwe kunaney'ngane
0: nazo-ke siyabonga kakhulu
3: danke semthandu umthaka lo ohlala kakhulu emlazi lo hlaze ekhuluma nawe
0: nazo-ke ngiyayithanda i-profile picture yakho yakuwhatsapp uyezwa
3: danke yebo ngiyithanda nalezinto zenzala ngihlale ngiyibukela zona nje la emafoni ninozama
0: ngiyakubona kusho wena siyabonga kakhulu yezwa
3: yebo danke
0: nazo-ke ufake i-profile picture lapha yomunye umama nje owayephethe ispeti esikazi omunye umama ngespeti ngeke ngisachaza ukuthi kwakuyimuphi lo mama loyo kodwa kunomama uthile uqoke iphinifi lihlazo sikazi omunye umama ngespeti sithole obunye khona la ukhozi sabona yebo
2: tata
0: yebo baba usemoyeni manje
2: okay hayi mina ngasebenza kwenye inkampani ngangena ngo-1980 ngasebenza ududu nganza kwakube ngiphuma impesheni khona nge-2010 imisebenzi angayisebenza iminingi eyahlukahlukene ngaqala ngisebenza olayini ngasuka kulayini ngaklini eyade ngasuka eklini eyade ngawo-contact asuka o-contact ngawosebenzi wamalosi kwanza kwakubeke ngo-2010 ngiyampeshana ngiyabonga ntatazana
0: siyabonga hey uyabona abanye abantu bayakwazi ngempela ukubekezela bathembeke nasemsebenzini abawunikele iminyaka emingaka okay asithole omunye khona ngala ukhozi sawona
4: yabokwe makatha kunjani
0: ngiyaphila ngeza kuwena
4: hayi ngiyaphila webhuti wami ukhuluma naye unkosi ephanashango odume ngele kachilisi ngila ehawike lijithona yebo ke makatha hayi we makatha kowami ke mina imisebenzi ngafika ngo-2024 kodwa angikazi impela ngashintsha ngibekezele khona ngoba impatho nje bangiphethe kahle kakhulu angifuni ukuqamba amanga kuyahlaleka nje ma ukuthi uphatheke kahle emsebenzini
0: ma ubuka nje eminyakeni emihlanu ngiye ngibeza abaphathi bebuza eminyakeni emihlanu uyibona uselapho noma ukhona la uyibona khona ukuthi hayi ngiyafuna namkhula manje
4: hayi makatha ngifuna ukuqamba amanga ngendlela abasangiphethe kahle ngayo nje ngisazibona ngikhona la engikhona impela angiyeke ngisho ukuthi ngizoshintsha ngi-right nje ngila engikhona okwamanje
0: hayi
4: ngoba nemali ingcono imali iyanginelisa-ke ngaphandle mathi asekuyenzeka-ke mhlampe ngithola la kunemali khona eningi okudlula la ngikhona manje
0: ungawuthatha nje ungaze kube ukuthi mhlawumbe uzuthatha umhlalaphansi ulapho uma ubuka
4: yebo ona umhlalaphansi ngingawuthatha impela angifuni ukuqamba amanga ngoba hayi cha ku-right impela la ngikhona angifuni ukungasho
0: hayi siyakubongela mfowethu siyakubongela mfowethu iyinhle loo nto iyinhle loo nto ukuthi ubonge ubonge ma ngabe kuhamba kahle
4: yebo-ke makathi hayi ngiyabonga unkosi ephanashange ngisehawike lijithona
0: siyabonga-ke sithole omunye okhona ngala ukhozi sawubona ukhozi sawubona siyadlula size ngala ukhozi sawubona hayi bo asidlule selaphaya ukhozi sawubona
5: ubona makatha
0: yebo-ke
5: ngiyaphila makatha
0: ngiyaphila ngeza kuwena
5: ngiyaphila ubulek lo wesikhotha emtshezi esigodini silent into kamhlophe esigodini sakabheka bezayo yebo kuthi nami la ngisebenze khona nje ngihleli cause ngina-11 years ngikhona kulunguba ngiphethe kahle angiyiboni ke ngakho ngihleli kodwa ngiyafukisa nami ukukhula qhubeke ngithole omunye umsebenzi ongcono nalo ngisebenzayo
0: ongcono ungadlelani ngoba seyimali yini le othi mawuyibuka uthi ha yabo la kusashoda
5: hayi imali isashoda imali sinokukhuphula kancane
0: hayi gazile mfethu kodwa hayi ngoba konke okunye kusahamba kahle impatho ikhona hayi akukho kubi kangaka uyabona ehe hayi usevele wanqamuka ke lapha kodwa hayi siyambongela mangabe nje lapha kule yandawa na yempatho kusahamba kahle hayi ngesikhale kakhulu ukhozi sabona yeboka
6: njani
0: siyaphila siyaphila singaza kuwe
6: yaphila mina emsebenzini ngaqala ngo-1990 namanje ngisekhona into edala ukuthi uhlale emsebenzini impatho mawuphatheke kahle uyaye uhlale nje futhi kugcina sekuphese kumnandi ungabusahalela ukuphuma uthi uma abantu befika ekheha ukuthi endaweni wokuthi khona ukuthi khona ukuthi ayi wena ngingakujabulisi le zinto abayibalayo lapho uyazi ukuthi uma uthi uyabheka la ukhona ubone nje ukuthi hhayi ngiphelele leyo nto nje edala ukuthi uhlale bona impatho wakwabaphathi bakho hhayi ayive idala ukuthi sihlale emsebenzini ngiyabonga
0: hhayi ngiyakuzwa mina siyabonga kakhulu Sibonga kakhulu. Ya usho kanjalo uthi ke impatho iba nesandla kutheni uhlale enkampanini. Kulungile ke mlaleli iqhubeka ke nawe ke usithumele voice note lapho usitshela ukuthi wena yini le ekwenza ekugcinayo uhleze emsebenzini owodwa noma enkampanini eyodwa isikhathi eside kangaka. Inombolo yethu ka WhatsApp ithi 0791639874. 0791639874 kanti uzophinde ukushayela ucingo kwinombolo ethi 086-000-2437 086 kube ozira bathathu bese uthi 2437 Sambeke sithola umculo njengamanje uziyanda ntshangana uthi ke ulihlathu lethu thixo siyabuya futhi siyaqhubeka

0: Ukhozi FM hamba phambili uzolapha ke umagaya ethi ke doli ngaphambi kwalokho ke kade ke sikunikeza ke ingoma emnandi kakhulu lapha ya eshawa ke uZiyanda Tshangana ethi ke ulihlathi lethu Thixo sikhathi ke njengamanje imizuzu ishumi na nesishakalolunye esele ngaphambi ke ubumbane ke ihora lesibili khona la ohleleni ke umlilo wokhozi noSimthando wakamiyeza sengosini la sisho khona sithi ke ingxoxo yasentathakusa sikhuluma ke ngehloko ezaziyo ukuthi ke ithinta ke abantu abangalele kulesi sikhathi sikhuluma ngendaba ukuthi ke yini wena ekwenze uhlale emsebenzini owodwa isikhathi eside kangaka noma enkampanini eyodwa isikhathi ke eside kangaka sohamba ke silalela ama voice note osithumelele wona kule nombolo ethi 0791639874 0791639874 ngalokho lokho uzoshayela ucingo kwinombolo ucingo ethi ke 0863002437 0863002437 sambe ke sikhona la ku WhatsApp.
1: Uyaphila uSimthande, uyaphila umakathi angithini, la Newcastle Undertaker, yemfowethu ngeke ngabuza umalume, nguye behlala kakhulu emsebenzini, ngathi mina, wemalume wahlala kangaka bakuthi emsebenzini yini, wathi kimi Undertaker, ngigain experience, nokuthi abelungu bamthumale nale, uyena wafika kuqala, namanje bakuthi useyingqothovu, wathi abelungu bayamthanda ngokuthi wazi umsebenzi futhi uyahlonipha, ngamshayela izandla, ngathi cha ngiyabonga malume, eNewcastle Undertaker, sharp uSimthande.
2: Kunjani mama Tha? Okwenza ukuthi ungashishi usuke isizathu sakhona ukuthi bake kunika ithemba bethi into ezinhle ziyalindwa. Uzothi uyasuka. Hey, evele bonke labo osebenza nabephumelele. Masekusasa uyayisola ukuthi kube nami ngalinda. Manje yile ithemba. Noma thi uyabona ukuthi ayikhona akunamali ethini kodwa ke phela kuba yilelo themba nje lokuthi makuthiwa nje sekuyenzeka abantu abapermanent bayothatha lawo mhlawumbe nje ukusuka kwakho uphumelela kwabo manje kube kube nzima lokho ukuthi uzathi ukubha imali phezu imali uyaphela kanti lo imali encane uthatha isikhashana yabonga.
3: Mdala, umjomane lo la kanzimako. Hey, hayi buthi mdala mina. Hayi ngihleli she. Mina kusukela ngo-2011 ngikhona kule company ngisebenza kuyona. Even namanje ngisasebenza. Ndiya ngihlalisa imali. Imali. Enye into ziyafika ikampani ezintsha, zifike zithembisa imali enkulu nama hours right, but inkinga le company ezintsha azilast. Mise afika ifika ngathi umlilo wamaphepha uvutha kakhulu. Kutis tag nama benefit anje emva kwalokho company esenisebenzile after 2 months imali yahlika kule beniyithengisiwe i-drop yonke into so uqala phansi yasolo ufuna ukuphinda futhi ufike endaweni yakho sikufaka komnyumthetho anganyamezela from 2011 until March 2026 angisoli futhi
2: umsakazi Samtha khuluma no Phantom Team lapha eJezini kwaSikhemela makhelwane ngozi nojabulile isikhathi ngithi mnena hhayi uyabona umsebenzi umasujwayele ukhululekile ingekho inkinga enkulu noma kuthiwa imali ncane hlala kuwo ngoba uma usuke nje ukhululekile okuphakelayo ukondla hhayi hlala kuwona ungalokujombajomba bo uzothiwa jombajomba uthole nenkinga phambili okubeka kanjani ngemuva kwesi sikhathi uhambe umoshile khona hhayi angibonge msakazi.
0: Hey, wayithinta indaba yokuthi ke uthi mase uhamba emsebenzini ebese ke ushiya kumahliphihliphi uhlikize ukhulume kunanesimo ke sokukhuluma esisho ngesiZulu kuthiwa ungasi isihlahla mangabe usuyahamba ehe ngesingisi bathi ukubhena ama bridges bend don't bend the bridges uyayizwa lo nto le ithi mase uhamba nje uhamba kahle ubonge noma abe uyeza ukuthi khona indawana engekho mnandi kahle hle kodwa hey ugweme ukuthi ke ukhukhumala amahlombe kakhulu bese uhamba usuhamba ukahlele nesicapho uzukahlele isicapho uthi salani like ukuthi gaga hey ngoba ikusasa laziwa hey ngiyalithanda leli phuzu lakho mlaleli kulungileka sikho lapho kodwa ke sifisa ukuzwa kuwena ke ukuthi yini wena egcinile isikhathi eside kangaka iminyaka emingaka uhlezi enkampanini eyodwa mhlawumbe omunye useze wathatha umhlala phansi elokhu asebenza enkampanini eyodwa iminyaka ngeminyaka yini eyakugcina asole umlaleli-ke ngala encingweni ukhozi sabona
4: la
0: yebo usemoyeni njengamanje
4: la
0: uyangizwa
4: sabona umsakazi
0: yebo
5: yebo mntababa babushele mbelo ithemba lakamangobane mfowethu ila ethi kemarespect bese sangizula isihlobo esisangeni mfowethu iphaphama njengokukota 2 kodwa 2 mfowethu dala baba isihlobo esimnandi mina sibenze 81 years inkampanineyo kodwa mfowethu ngangena ko 83 ngaze ngaphuma ngobani 2014 mfowethu ngisebenzele ngisemarisbeg le nkampani 17 years ngasuka i-branch yeTFC yasasa e-Paint Town kwakuthe ukhola carton and print angazi makuvumeke ngisho njalo ngisho igama sabe sawunemphe carton and label savala ifemu enkulu e-Paint Town enkulu saya kwenye ifemu enkulu futhi egoli egoli futhi ngo-2010 nje futhi ngashiya efeni lami kwakade kunomsebenzi ngoba sasesihamba sifoqwa ukuthi sihambe sesihambile abanye mfowethu saye egoli mfowethu la ngibuye khona ngo-2014 mfowethu izizathu nje mfowethu esenza ukuthi usebenze enkampanini iminyaka ukuthi nje mfowethu aphambilini sisasho mfowethu bekulaqiniso mfowethu ngisho notha babekusakela babekusakela into engcono kungenako ukurobha mfowethu kuhlenhleka nje mfowethu ilandele njengoba ngeminyaka ezitimfumfulangela mfowethu kwakungekho ukurobhana ngakhona nezinkampani ezijange ngabantu ezijange ngabantu ngaze abantu zifundile esikoleni kodwa ziyaqhashazwa kodwa mfowethu nje ayi mfowethu kwakumnandi mfowethu kwakumnandi mfowethu kakhulu wena mtakababa.
0: Hayi kuzwakele, siyabonga kakhulu. Yasithola umnye khona la ukhosi sabona?
6: Imvuka myeza.
0: Yebonga.
6: Yebo but.
0: Yebo siyaphila singeza kuwena.
6: Siyaphila.
0: Mhm.
6: Ya, ukhuluma noNkululeko wasokhela lapha eGoli kodwa ngala eGoli njengamanje.
0: Yeah, yeah.
6: Cha, umfowethu angikhulume nje iqiniso. Uyabona webhuti angifuni ukuhamba umoya emsebenzini kufanele ujabule enhliziyweni. Angithi uyala uthola khona ukuphila.
0: Mm.
6: Uma ngabe ungaphathekile kahle uvuka ekuseni une-stress ukuthi eish engabe ngiyofika kuthiwani namhlanje akuhlaleki kuleyo ndawo enjalo. Isikhuluma nje mina ngiyekile maybe na 1 month manje ngiyekile. Isimo sokuthi ayi angisajabule ngale ndlela ukuthi siyahlunyezwa ngale ndlela. Ngathi no, awusengenza plan B, ngenza plan B. Ngigijima ngempolompolo manje ngiyekile indaba yalabantu abantu engisebenza ngabo. Khona bona beku-right ukusebenza nabo. Inkinga indlela abasiphethe ngayo ayijabulisi.
0: Ngala ubona kuzohlaleka yini ngala manje?
6: Ayi, isheke impela la esengogugela khona emnyezi.
0: Oba kuphethe kahle.
6: Hayi kuyaphileka mfowethu, kuyaphileka.
0: Awu siyakubongela uyezwa.
6: Yakuntaba.
0: Nazoke. Hayi uthi phela hayi usicisha impela sewugugela khona ngala. Shothi bamphethe kahle. Hayi kuhle nalokho. Asithola umnye khona ngala ukhozi sabona? Ukhozi sabona? Silule size ngala ukhozi sabona? Yebo ke.
7: Ngiyaphila bothi.
0: Siyaphila, siyaphila singeza kuwena.
7: Ni ukhuluma nomzulu kahle mina la u identity la esedaga amasikana.
0: Mhm.
7: Yebo. Ngikhona mina aga akhekhasi bada semisikhani bela ngibambile. Ngibonga lokho nje engithulayo okuncane kunongatholi lutho ngosi yami.
0: Mhm. Yini egcina yileyo ukuthi khona okutholayo.
7: Ungatholi lutho nje ungahlali kaya ungasebenzi inkinga.
0: Ma kushuthi ngamanye amazuthu wena mase uthola omunye umsebenzi ukuthiwa nje hey nansi engaphezi kwale noma siyiphinda kabili ungawugijima baba. Baba
7: ngibanga ngayi imali kuphela ngingaba imali phela baba wacha.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, siyabongezwa.
7: Imali, imali yenyinto uyazi nawe.
0: Yeah, yeah. Hayi ngiyakuzwa. Siyabonga. Kulungile selo umnye khona ngala ukhozi sabona?
7: Siyabonga. Kulungile selo
0: ukhozi sabona? Hayi angidlule ngila ngala manje. Ukhozi sabona? Usemoyeni sawubona?
8: Yebo njani na?
0: Siyaphila singeza kuwena.
8: Hayi khulekani Zuza eGenesis nemidodeli la.
0: Mhm.
8: Mina ngina 11 years e company ni 1.
0: Wow, ya.
8: Ngihlali so ukuthi ayithi ngindize ngithola ikampani yami. Always 2, mangivali roster nge 15 kujampila ngeli 1. Imali yaqala yangena emhholo.
0: Nazi ya.
8: Nango December sidlu Christmas sinayo imali sihorile. Lokho kungenza ngihlale 11 years ekampani ne 1. Angicabangi ukuya kwenye futhi kumanje.
0: Ubonthi kuze kube wabeka phansi impela amathuluzi yothatha umhlala phansi ulapho.
8: Ngoze ngibuye eDandi ngibele.
0: Hayi kuzwakele siyakubongela. Inhlelo. Hayi
8: siyabonga.
0: Yebo yebo hawo. Sishayile izandla leyo ukuthi asho nokusho ukuthi hawo. Ngifisa ukuthi ngize ngithathe ngisho umhlala phansi ngisebenza la enkampanini. Kunjalo yini nakwena mlaleli nomuntu. Hayi. Hey ngihleli phela ngoba iSendingizima Afrika amathuba omsebenzi. Ukhoze sawona.
9: Uyaphila ngiyaphila lapho.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
9: Hawu ngiyaphila umshokozi ula mina Thondwane manje mnambithi kwanyathi mfana ngeke.
0: Mhm.
9: Eh cha na webhuti ayinami long hleli manje isithi 8 years nobhuti wami. Hey.
0: Uba no 8 years.
9: 8 years bhuti hey long Thondwane.
0: Hawu usuyibambile hawu suka ehe.
9: Ah wena bhuti into engizokuthi nje ukubekezela isimo nje sesiphila ngaphansi kwaso kulento uthembeni mawuzoyeka umsebenzi
0: ngamanye amazwi
9: noma kubhede kukubi bhuti
0: ngamanye amazwi avuka ukuthi mhlawumbe ngoba ujabule kakhulu ingoba phela ke kuyothiwani
9: kuthiwani isimo bhuti mdala
0: hayi ah we kuluwa
9: yabona nje amadoda ayokugaxela kodwa
0: ya hayi ngiyakuzwa mfowethu siyabonga kakhulu yezwa.
9: Akubonga mina mfana ngiyakhonza lapha eMathondwane mfana baphakame bonke emlambithi 150.
0: Nazoke siyabonga. Uyakhonza ke 150 noma engihijacker nje abantu basemlambithi. Kulungile ke sambe ke basibuya ngalaso ke sisigoqa ke ngizophinde ngibheke nabanye la ukuthi yini le ekwenza ukwazi ukuthi ke uhlale emsebenzini odwa isikhathi singaka noma enkampanini eyodwa. Nangu Berita uthi ke namhlanje.